0: never forget.
1: Ebun din ka na kpona peke ndi Air Force. Agbata gu ndi omen ka ojo n'obodo, ndi nke si na obodo na kpo Zamfara, we na aga na obodo ndi nka na kpo Kibi, na ke bu ndi bu ndi bandit ka kpo na peke. Akporo ku si na agbata gu ụzọ mmadụ dị iche iche na ime ndị anụ a bụ ndị na-emebisi obodo na-esi na obodo nke Zamfara wee na-aga Kibi, ya bụ nye ndị gọọmenti kwu si na ndị ụgbọelu agha emego n'ụbọchị nke taa bụ ụbọchị Mọnde. Udo dịrịnụ ndị Igbo, ụna ka o si wee ha m n'ọnụ n'ụbọchị nke taa bụ ụbọchị Mọnde. Udo dịrịnụ, ọya dịrịnụ mma n'etiti, ọya dịrịnụ mma n'ụtụtụ, dịrịnụ mma n'ehihie, dịrịkwanụ mma n'abalị. Nne echezona na anyị anụ a bụ fu redio soshal nke a na-akpọ Isan Binoculars. Anụnye na-ekwu okwu a bụ fu nwanne na nwoke nke a na-akpọ Anyamili Good News Ugochukwu. Ana m ekwu na-ekwu si obodo ọbụla ndị Igbo na-adịrọ mara na amara si n'ahịa ada azụ n'obodo ahụ. Ndị Igbo ndị Igbo nụ ya gaba o
2: dede woyi ezekwu bi ojú ọjọ ṣe rí ní owó bikíbi tí ẹ ti ń gbọ́ wa. Èyí ni ilé iṣẹ́ Isan Binoculars Radio ètò kalẹ̀ sí ìlú Rúrọmi. Ìròyìn ló ń dé sí ti gbọ́ yín.
3: Platforms Fiverr Sound Better or Local Nigerian Studios.